Hoi, te hangi tere tane ta halin langa program ingin la sakama tindrik ni inkai ayata ka sath ngamrane angi din ka kane dik nya kails tame hulo aharan.

0: ngamden ka kai taing angi nadi ka gnya enslem work tame hulo a pumbai
1: na ra ma na na di ka ta.

nga jinda ye khut ni rang ta mene ta ni nang program ingila sakam ho ye ngatul ga ngin sin nge tanga mu hek inu ri e hang rong ita ka sa ta ita fen gno da la harap nga yen.